Malih ngawetare dados kurmoraje, malih dados warahe punika Bawi Ageng, Sang Narasimha Murti taler punika pangawatarane ratu.